non, nang chi lu non non. Se arai bang ka yong si la aro seng long te mirite ka chon don.

rang du kong so si im toro ti kong beng toro ti kong along arun hum riyang hum ri pa li yang te jing king po ri bon si mang hong rai bang ba klong chong ni dam thir klong miri ti ka chon don chiri nam bang ke ron la aru sing long o si im toro te kong nang toro te kong bi nong la i yang sa mi bo mi ri ti ka chon don se lang rang no kong em i toi lu nan se toro ti kong than pa ri pon bom than pa ri pon bom ra mi ri ti ka chon don ke mang la aru sing lang ke

So, kalingan kaling yan noi nan eriro do alang pin thorong no kong nang chi lu lu non ai nang chi lu lu non kaling ka ta non che dum ri asong bai che dum ri asong ke ra i kang ne bon mang me te ka chon don ke che re nam bang ki ron o che dum ri asong ne me te ka chon don ke bi e pa lu non em e pa lu non e pin ding tai lu bong se ko long ren thom ai se ko long ren thom em tang tha te non mang me te ka chon don ke che nam bang ki ron se ka lem yan lu non mang che dum ri asang Chanam bang kiron le mire te ka chon do lang chi lo noi non ka leng a yog yong si nang chi lu lu non mai mire te ka chon don ke ka leng a yog yong sa ve chom ni klong se ha rai kap lu non che dum ri a song ke ka leng ve kang yong se mire te ka chon don ke pin thororong nu pong rong nu kong ang bong ri ru do a long mang ri ru do a long ta me an na song run chi lu lu non chi ko pet ka lam run mi li lu non se jing keng pu ri bon hong rai bang bat klong se mi ri ti ka chon don la a ri ru seng lang la a ri sar bon cha nam bang ki ron o mi ti

Viai e paiam, ne pendentai lubam, le seculum rentam nang tantate non. Se cere nam bankiram, se ande miritika chandan ke, mang pin thara rang no kong, rang no kong ang bang, riru do alang mu mang li tang yang, ke pin thara rang ang bang, thuru ma ve lang pang, mirte ka chandan ke sang vi chi jui pang, mang sang vi chi lang pang si, Sangve paraniya mirte ka chandan liro do alam yo me anjotam yo me atidam non me arani non ke mirte ka chandan mang chere nam bang kiran ori penro sing long ne se long rang no kong rong no kong ang bong ne tang cha idam ong lo ji lang ing thong